Ay ay ay ay ay a se tshotse na ga nete e bua le nna e re ga nje bophelo ke e utlwa ena pina motho motle go utlwa bohloko e bile ke a thaba.

aba hlelwe ke mathatha ba re kwena aba ga ho lo thuse ka wena nka be a sa hlaya a ke ba tshwane se ba jwalo aba sa le yo ba be lo reng ka netile ba ne ba re tshwere ba ntse re tshwarane

akaleng la matsatsi re ile ra thaba ka nnete ra utlwa monate empa wa tsamaya ra sala re le jalo fela tshediso ya ngwaneso a ke tena ke bua tjena hle mmamedi wa ka gobane a ke a tseba weekend ena re tswang ho yona ho na le be le goreng ba tswa go pata baratuwa ba bona ba tswa go pata batswadi ba bona ba tswa go pata dihlobo tsa bona bona ntlheng tshedise yang o nna mme we a tshedise yang a go ye go thwetse re ga etse phoso ka nnete tse e le goreng di a hlaya ha se gore ke tse sa hlayeng a 0 7 5 1 3 2 9 9 8 6 ke nomelo gong ka kgona mfumana teng wena ngwane eso mme he go ntse go le jwalo gantle odi matlhogora ke ya bosupa mme he motho motletle ko gopotso rra se go fitlhile mona re gorenyane ya gore tle re thole ditaba tsa rona tsa hora ena e ne le pine monatetlhe motho motle ne tla jwalo ka Traxon moli a tsamaya jwalo le Jinga Stone mmogole mahu ba re botshelo ke eng yena yona he motho motle ke 2.0 pele moo ke ile ka o letsetsa e monate nate wena ngwaneso ko letsetse monate ene ke thakgola lenaneo ka yona e leng e le ya setšhaba ne se ke tsa jwalo tlhe ngwaneso ene se ke rapela ke rapedisa lona mathathane e le goreng re kopana lona kwana Aforika Borwa ebile ke mathata e le goreng ka nnete ha fele go gang bona e re ke seke ka senya nako tle ke kene ditabeng.

e leng bekeng e fetseng. Hey, ya, ha di mona te hle motho mo hle, ha o lolo tsa bekeng ene re tswang ho yona. Re shebile jwalo letsatsi yang la mashumabedi le metso e tsheletseng. Di 26 tsa September bosibung ba teng. Ayesh. Afrika Borwa. Ai ba ya fela batho ka nnete hle motho mo hle. O ka ba ipotsa hore na e be ba fela tjele ba ka baka ke le efe. O ikutlwetse le wena ditabeng hle motho mo hle hore kamane ka Guantela haufinyana le Carletonville ke tjho hona kwano Gauteng hle motho mo hle. Batho ba bakae hai se batho ba leshome le metso supileng ke tjho ba 17 motho mo hle ba bolawe haba leshome le metso meraro bona le basadi ba bane ba le ntshwarele hle mamedi wa ka taba tsenana ha di monate jwale di tsamaya ntse di nlahla kamane hopola hle motho motlo re ka Wandela haufinyana le Carletonville ho hlokahetse jwalo batho ba bakae ha e se batho ba ba le shome le metso supileng ya ke bua ka bona ba 17 motho mo hotle me ba bula ho jwalo ka di AK 47 ba bula ho jwalo ka di AK 47 me palong ena ya batho ba le shome le metso supileng ba 13 ke bana me ba bane ke basadi 13 ya bona ke bana hafo ya bona ele basadi ha e felle mona taba ena motho mo hotle ba le shumele metso mehlano ke tsho bona ba 15 e ba le metse motho mo hotle ka mantso mang bana ba 15 ba dipetlele ka motsotso le sebaka ke ntho tse le goreng di a etsala kwa Afrika Borwa hle ngwane eso ke ntho tse le goreng ga di bona kwa no Afrika Borwa me he mapolisa ona are mohlomong sena e ka ba taba ya revenge

Lisa ditshwantsho tsa batho ba robedi be lo reng ke ba belaelwa ke tsalong ena empempe e ileng yetsa la hle motho motle ka la mashome a mabedi a lemetso e tsheletseng tsena ke tse bohloko ditaba hle motho motle ho lo jwang re tswa tabeng tsane tse bohloko ka ho fetisisa kgweding e fetseng mme lo reng ka mane ka ka Kempton Park ka pa e kurileni motho motle o ile fumaneya basadi ba robong ba bolauwe. Ho ntse ho le jwalo hle wena mmamedi wa ka ka mane ka lwandle Strand ke bua ka Cape Town Sonta sena se re tswang ho sona motho motle maobane wa maobane ka 27 September horeng ya pele ha ne se setse jwalo ka metsotso e leshome le metso e mene pele re fitlha horeng a pele ho fitlhwa horeng ya bopedi banna ba ne ba kakatlile dithunya motho motle ba ile ba kena ho tshesa nyama me ba thunya batho fela jwalo teng he mmamedi wa ka ho hlokahetse jwalo batho ba leshome ha ba leshome le motso le mong ba ile ba lemala mona he mapolesa a nahana hore mohlomong e ka ba dikgwebeshano tsa kgwebo empa ha jwale ha una batho be lo reng ba tshwerwe ya Afrika Borwa mme he haufinyana le Durban motho motle matsatsing ana e re tswang ho ona banna ba bararo ba dithunya ba bolaile jwalo batho ba 11 kapa batho ba leshome le motso le mong ntlong kapa e seng ntlong moketeng o no tshwere ntlong kapa house partying mme ba bolaile jwalo batho bana ba leshome le motso le mong be lo reng ba kenyeletsa jwalo mosadi e le horeng o na imme ebile a emetse jwalo le gabunyana o ko utlwe taba tse utlwisa motlhoko mane ke mantabekeng empa o ko utlwe fela ntho tse le goreng re tsoela go tsona o ko utlwe fela ntho tse le goreng re bua ka tsona tsatsing lena la kajeno mme ha ka mane ka Khayelitsha Cape Town batho ba bane motho motle ba ile ba bolauwa jwalo ba be ba hlokahala ke taba tse bohloko ka nnete ke taba tse bohloko haholo fela ke masisapelo hle motho motla o jwang re tswa kgweding ena e fetseng e le goreng basadi ka mane ka erekurulene ba ne ba bolauwe ka bongata motho motle ke bua jwalo ka basadi ba robong ka ofela mme ho ntse o le jwalo hle motho motle ha ntse ke bua tjena ka be ka hopola dilemong tsa ho feta ke hopola selemong sane sa 2020 ka mane ka Mount Elif Eastern Cape me lo reng batho ba robong ba ile ba hlokahala ha ba leshome le metso e mmedi motho motle ba ile ba lemala ho lwana jwale ka baka la tsela ya di-taxi motseng. Ke mohe se sole sa kwana Afrika Borwa se leng sa tlameha hore se tle se thuse hore taba ena e tle e rarollwe. Mme ka be ka hopola selemong sane sa 2022 mane me le hore nhle ho ile wa bana le ketsahalo empe di-taverneng. Hopola ka 9 July mane Soweto ho ile wa hlokala batho ba leshome le metso e tsheletseng. Mme ha ba supileng bona ba ile ba lemala ke moo banna ka dithunya ba ileng ba tla ba fitlha tameneng motho motle mme ba thuntsa ka mokgwa ba ratang ha ba qeta ba baleya ha ka di 9 tsa July bona bosibung boo ka mane ka Peter Maritzburg KZN banna ba bane e seng banna ba bane e re tle ke tshotse batho ba bane ba ile ba hlokahala ha ba robedi bona ba ile ba lemala ke bua ka batho ba 8 kaofela ba lemala motho motle ka mane ka Sweet Water Tavern

Jalo. Emetso so motho hle ke e robedi re fraletse jwalo ho re lebelile jwalo ho reng ya abo robedi ya se go hopotsa hle wena mommedi wa ka hore nako ena ke nako ya ne bohlokwa haholo lenane o lena ke le bohlokwa haholo hle motho motle ke mane me le reng he o tlo gona hore o tlo iphumane le mosebetsi o tlo gona hore o tsebe hore na ebe o ka etsa jwang hore o tlo thole mosebetsi wena motho e motle mme ha o tlo fumana taba indirectly ha ke re indirectly o tlo e thola ka nna mohlomong o tlo e thola hantle ho tswa molomong wa monga teng e leng monga mesebetsi kapa molomo wa bana belo reng ba fana jwalo ka mesebetsi e leng ba enigma and mass personal le ke lena le monate motho motle le sebedisana jwalo le bona ba enigma and mass personal jwalo ka radio na rona motho motle e sebedisana le bona ba enigma and mass personal empa lena lena ne o le ikgethile ho loka tselane ya hore re buisana le bona directly so motho motle go tlo gone ho utla hore na ebe kae le kae ho hlokahala batho ba nang le bokgoni bo jwang ba nang le ditokomane tse jwang ba kgonang ho etsa eng jwale ha se ke tjho jwalo a ke re bona hle o komeme o yena motswalle wa hao a sena mosebetsi o ko mmeme motšhao e le o reng ka nnete o ntse batlana le mosebetsi ha na wona o ko mmeme motšhao e le o reng ba motenne mosebetsing ba dula ba mo etsa hampe kapa ba mo bulia kapa ba mo kila utlwa o kgathetse ke mosebetsi mo bitse re mogotsi ko tholletse sekoti ko tholletse sediba bona ene sena so ke sona sediba bona he ngwaneso re tlo ditshwara hantle mane metsotsong leshome le metso robedi pele re fitlha mane horeng ya bokae ha e se hora ya bo robong meaning re tlo ditshwara hantle jwalo ka 18 minutes to 9 jwale ha ke tsho jwalo hle ngwaneso ke re etse bonnete ba hore ya qhwaela ebile o bitsa ba bang ba tle ba tle le bona ba tle ba ikutlwele le bona hore na ebe mosebetsi o tholahala kae ka motsotso le sebaka ebe di vacant positions di hokae ka motsotso le sebaka o ntse o pola ka nthola manzi 0751329986 bona ere tle go bapale pine monate tle motho mo tle tla jalo ka Kelly Khumalo ore dancer Comico.

0: wishing you a day filled with love, laughter, and excitement.
1: Let's go!
2: Metsotso motho motlo se se fela meraro pele re fitlhamane horeng ya bokae ha e se hora ya leshome. Melaetsa ke ena se ke e fetisitse. Melaetsa ke ena se ke e fetisitse. Hona le motho ke sa mo tholang, man. Hona le motho ke sa mo tholang. Hona le motho ke sa mo tholang monana. Jwale melaetsa ena ya ka ena ha ya kore e dutse ka mokgwa ituletseng ka teng, ntse ke batla ho thola hantle. Tle ke kgone ho ba lakaletsa lena le monate letsatsi, re tle ke re. Haebaneng ke a mo phetha ka nnete, o tla ba le di-lucky. Haebaneng ke a mo phetha, o tla ba di-lucky. Re tle ke re ka pelenyana. Tjonna mewe. Mamedi wa kahle o tlongine le matsoho metsing. Nakwa ka e se ile. Lona be lo reng ha ke a kgona hore tle ke lakaletse letsatsi lena le monate. Ke tlo letsa plan. Lenaneo lena le tlang bana le segment ya di-birthday. Mme o tla letshwara Mangethe. O tla letshwara Mangethe ka nnete. A tla lakaletse letsatsi le monatenate hobane nna ka nako e se ile ka nnete, mme kwano sealemoyeng re sebetsa ka nako. Ha re tlameha ka nnete hore tle re senye nako. Re tle re senye nako. Hobaneng a mare motho ke ona mane o tlamehileng ke mo founele. Motho ke ona o tlamehileng ke mo founele. Re tle ke etse tjena. Aye. Metsotso ho se se fela medi motho mo tla pele re fitlha mane horeng ya bokae ha e se hora ya leshome. Ha e se hora ya leshome ka morao ho tla bo kena jwalo Mangethe we qobo. Re ke re tjena. Re tle ke etse tjena, ke kgone ho etsa ka pelenyana hle motho motle pele re fitlha mane horeng ya leshome. Hobane na le batho ba tlamehileng ho thola molaetsa ena, ho na le batho ba tlamehileng ho thola melaetsa ena ka nnete. E tle be dihipipi tse monate, ba tle ba keteke tsatsi la bona ha monate. Molaetsa onana ke tena ko latela tjena motho motle o ngotswe. Ke ha se molaetsa fela ka nnete, ha se o na le molaetsa tsa ka hare ka mo jole. Re tleketse tjena ka pelenyana ho setse fela metsotso e mmedi pele re fitlha mane horeng ya leshome. Ho setse fela metsotso e mmedi pele re fitlha mane horeng ya leshome. Jole re ke re fela ka pelenyana he, re ke re ka pelenyana. Ebe ke a e kwala hana WhatsApp. Ke bone ka hana WhatsApp, mohlomong ke yona taba e le horeng e ya nsukudisa jwale. Empa ntse le jwalo he, re tle ke suthele Mangethe motho motle hoba nako e se le ya hae hore a tlo phetha wa hae mosebetsi. Morena Mangethe. Halala, halala, ho se se fela metsi. Ho setse motsotso pele re fitla goreng ya hao. Bingelela.
3: Ngithenya bingelela okuningi bazokuza kuyishow le Eben Wave ngkhona namhlanje kuyishow lesithathu. So ngithi 011 Radio the Pulse of Jozi is on fire.
2: Is on fire. Ijwalo taba hle motho motlo gutlile ka jono e hlebe re kholoma le kholoma. Ke ile ka Samangethe mara ke bang ka sona. You name me way. Mo kana Mangethe re nna. O re ngavani. Jo. A chiki re etleketse ke tsama hle motho bo hlantlo di mahloho ga ke ya le shume mina ko ke ya ditaba o tlo di balwa jwalo ke Adams said Adams.

0: Because our diversity is our strength. Our culture is our identity. And our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Josie. Celebrating our heritage. Celebrating our people. Celebrating South Africa.
1: Momamedi, wasiteshini, sa 011, the pulse of Josie. Ntumele ke tle go dumedise letsatsing lena la kajeno. Leo re le hlophisitsweng ke Modimo, mme o re file lona la kajeno letsatsi. Nna le wena re le hlonolo hobane re fuwe mohau le tlotla ke Modimo. Ha re etse thapelo letsatsing la kajeno. Modimo ntate, Modimo morra, Modimo moya o halalelang. Modimo re a leboga ka o babalelwa ke wena ntata rona ya halalelang. O re file la kajeno letsatsi Modimo ya halalelang. Wa re pata ka re dikotsi Modimo ntata rona ya halalelang. Ha re a ka re di bona Modimo tsene tlameha di be di re hlahetseng. Le dira tsohle Modimo wa re pata go tsona. Ha re a ka re di bona tsene di tlameha be di re hlahetseng Modimo ntata rona ya halalelang. Fela Modimo re bone lesedi le kgang ya hao Modimo. Wa re fa dijo tseo re ka di jang Modimo. Go na le ba bang batho ba hao Modimo ba di hlokang dijo. Empa rona ka baka la mohau Modimo ke mona o re file dijo. Ntata rona re a leboga wa ba re fa le diaparo Modimo. Gore re tla re pate bofelo ba rona Modimo ntata rona halela. He ba ne se ka wena Modimo e ka betsena tsohle re sa di fihlela le gona go di bona Modimo. Re sa tlotla le tlhompho ya gao wena Modimo ntata rona halela. Re a leboga Modimo ya halalelang. Ga ona ya tshwanang le wena ebile ga ona ya lekanang le wena. Le gona jwale Modimo ka o santsane o bokwa, o santsane o babatswa. Re o boka Modimo gobane re tshepile wena Modimo ntata rona halalelang. Le la kajeno le ntswe Modimo ntata rona halalelang le tla tswa Modimo ntata rona halalelang. Re thuse Modimo ka le tle le kene ditsebeng tsa batho ba gago Modimo ka. Le tle le etse tshebetso Modimo ntata rona halalelang. Ga le seke la etsa bane Modimo ka le rerwa ke nna moetsadibe ntata rona halalelang. Empa ga le etse Modimo ka gobane le tlhophisiwe ke wena le tle le etse phetogo maphelong a bana ba gago. Modimo le tlo balwa gona jwale Modimo ntata rona halalelang. Matlafatse Modimo ka o tlo le tise gobane ntle go wena Modimo halalelang ga re letho. Re a leboga Modimo re kopa tsena ka mabitso a mararo ke la ntate, ke la mora, ke la moya o halalelang. Amen. Bana beso ba ratehileng. Letsatsing lena la kajeno seteišeneng sa 011 The Pulse of Josie. Ntumelele re tle re fumane lengolo la rona le ngotswe ke moapostola Paulose a ngwalela phutheo ya Korinte lengolong la gae la bobedi. Ba Korinte ba bobedi kgaolo ke ya bohlano temana ke ya lesome. Mme ga e fumaneile e balega tjena. Gobane e ka kgona re tlhage botlhe pela setulo sa katlholo sa Kreste. Gore e mong le e mong a tle a nke go lekaneng seo a se entseng ha a sale meleng la e le se setle la e le se sebe. Lefelela ga kana le ntse la rona tsatsing la kajeno mohloditherro wa ka ke mantswe a reng lebelo leo o le mathang le na le moputso wa lona. Re kopana le moapostola Paulose a na le Timotheo lengolong la gae la bobedi ba ngwalela phuthego ya Korinte ba le Macedonia, mme ba ngwala sena ba leka go kgothatsa le gona go hlokomedisa phuthego ya Korinte e seng e tswile taolong. Ore moapostola Paulose go bona phuthego ya Korinte gobane e ka kgona re tlhage botlhe pela setulo sa katlholo sa Kreste. Godima dintho tsotlhe tseo re di entseng, go sa kgathatse ngwaneso ya rategang gore o entse eng. Gotlhe mono o tsamaya teng ka jeno re fumana molaetsa o reng re tlo tlhaga botlhe ka pele go setulo sa katlholo go tla arabela melato yotlhe ya rona e re entseng. Ke ka gona mohloditherong wa ka ke bua ka mantswe a reng lebelo leo o le mathang le na le moputso wa lona. Dinthong tsotlhe tseo re di etsang mo re di etsang le ka gare go lefifi go na le mo re etsang diphoso, diphoso tseo re di etsang go tlisa Modimo bohloko. Mohlomongwe tse ding tsa diphoso re di etsa tjena re utlwisa bana ba Modimo bohloko. Mohlomongwe re gatelela bana ba Modimo. Mohlomongwe ka diketso tsa rona le ka dipuo tsa rona go na le se sepe seo re se etsang go utlwisa bana ba Modimo bohloko. Re ba utlwisitse bohloko jwale ngwaneso ya rategang e ka gona motho le motho a temele molato wa gae sotlhe seo a se entseng. E ka ba se sepe, e ka ba se sepe, empa moputso o
2: ho teng se re se entseng re tlo tlameha re tle re se emele obane letsatsi le atla maokahlolo e tlang o ba teng re tlang o shebana le melati ya rona re a di etsa dintho re tshabe ho hlaella mohlang re tlameng re hlaella ka tsona re a ipata re be re le batho ba re sokela batho ba re etseletsa empa re di entse re ntse re tseba boti ba mapelo ya rona re ntse re tseba Butibam, we're in a possum, Riente, Harina, Harina Bali, Obana services and listening, Serena Homongasonam, services and listening, Sahona Homare, Mongasonam, Osahatate, Omatramo Futelfim, Impasite, Sir Homarete, Sir Saham, Sir Tamaluanam, Hasusu. E ka ba bosigo e ka ba motshegare sona se ntse se le teng gobane seo re se etsang ga re etsetse rona empa re utlwisa batho botlhoko le modimo ga o rate gobane re etsa re saragane gore batho ba modimo ba utlwa botlhoko ka diketso tsa rona E ba mo apostola Paulos o tsola pele ha ntse bua jwalo gore e mong le e mong o tlo hlaga pela setulo sa kahlolo ka seo se entseng a sa ntsana le mmeleng gobane seo se le se seng seo se entseng o tlo se emela o tlo tla o se emela o tlo O se jara, o bane sena le wena, se dutse le wena, ha se suthi, ngwana se a rateha, letsatsing la kajeno, re kopana na le wena, re le ka re sepe, bohloko bo re boetsang, re etseditse bana ba batho, dintho tse bohloko, dintho tse mpe, tse ba lematsang, hohle mo ba leng teng, ba teng batho kajeno, ba lemetseng, ka lebaka. La riketso tsa rona mme ga di hlaella re iketsa ba betere ba sa batleng go tshwauwa diphoso empa riketso tsa rona di setse di utlwisitse bana ba batho bohloko ee ngwana se a rategang e re bibile ke e palang e mong le e mong o tlo hlaella ga e kgethe motho e re e mong le e mong o tlo emela molato wa gae emong le e mong o tla emelela bohlaswa ba gae emong le e mong o tla emelela bobe ba gae sotlhe gobane setulo se teng sa kahlolo se emetseng nna le wena gore ka jeno re tlaya go sona gobane setulo sena se tseditswe rona ngwana se a rategang batho lefatsheng re rata go tlwisa batho botlhoko empa re a lebala gore modimo o shebile sotlhe se re se etsang le ga re ka ba ra ipata re re sena batho ga ba keke ba re tsena gore sentswe ke nna empa go modimo a gona tse pateileng ke ka gona bukeng ya tsenora Johanne ha a bua ka go hlagelela ga rona botlhe a re botlhe re tlo ema pela setulo sa kahlolo re tlo atlholelwa botlhola botlhe bo re bientseng a ba re modimo le matheka a rona a tlo tla atlholwa a tlo shetswa dikilometa mohlomongwe letheka la ka le wena di tsamaele dikilometa tsa sendi le kae mohlomongwe re kgathetse ka jeno ka lebaka la metsamayo e re tsamaileng empa kahlolo yona e teng re keke ra ba leha kahlolo re tlo hlahella bohle ka pela setulo sa kahlolo ho sa kgathatsehe gore o mang bobe bohle ba gago bo tlo tla bo ba pepeneneng ke ka gona ma botha kile ga re letsatsi le leng ha bolalla Dafita a re motheo ke wena go pola sebe sa ga o Dafita o bolaile orinya empa ka jen o itlhakola o iketsa ya betere e ka ba re ga o tsebe letho ga tsona le ntho o entse Dafita ba thathiseletsa a re ke ma motheo a ba bolalla moprofeta wa modimo a re motheo ke wena ngwaneso ya rategang motheo ke wena ngwaneso ya rategang motheo ke nna ga ke tsebe ga re balela melato ya rona re tlo e balegela go fitlhelaneng ngwaneso ya rategang ntumelelo gona jale ke tla ke etsa matlharo monyane ke tla re shebe ka baka la bobe ba rona bo re bjantseng re a di balega gobane re dientse go kile go etsala lefatshe le leng ga jana batho ba naga eo ba etsa ditlolo tsa molao ka bongata kao fela ga bona naga eo ya tlala ditlolo tse mpe tsa molao ya ba ba tlhaya magotleng a dinyewa ya re bane ba tlhaya magotleng a dinyewa go fumanega gore batho ba ba fumana ba le molato eitse ga ba tswa dikatlholong mosisi a ba re ka ga batho ba ntse melato ya bona e mengata mme ga gona ka moo re ka bana ra ba isa teng ditronko di tletse jale ga ditronko di tletse motho le motho o tla tlameya gore a tla tsamaye a kene training a theohe di-stationeng go ya ka ditlolo tsae tsa molao ngwaneso ya rategang batho ba ile ba kena train ya tlala ka baka la batho ba neng ba ntse ditlolo tsa molao ya tsamaya train ya re ga e tsamaya train ya fihla seteišeneng sa pele ya ema ya re botlhe ba rwakeleng ba ileng ba rwaka batho ba marwakana ba tla ba theoge ga wa ka ga theoga batho batho ba ba tlaisa mantshe ya re ba ne ba rwaka batho empa ka jeno ga ba batlo tlhaelela diphosong tsa bona ka baka gopola mantswe ya mosotho ya reng e ka katletsang pele mahiki a yona ya tsamaya drone ya fihla seteišeneng sa bobedi ya re ga e fihla seteišeneng sa bobedi ya re bora leshano le bomma leshano ba tle ba theoge le teng ga wa ka theoga ha batho ya ya training ya re ha e fihla station and sabraram ya re batho ba hle ba tshibile malapa batho ba tle ba theohe station e sena ke sabona le teng ha wa ka theoha batho ya tsama training ya re ha e fihla station and sabona ya re matawa wa hle a ka theohe matawa ile a theoha a theoha thotse ya tsama ya training ya fihla station and sabohlana ya re fihla station and sabohlana ya re ba lo i bohle ba tle ba theohe le teng ha wa ka theoha batho ya re ha e tsama train e fihla stationeng sa botshelela ya re ba bola i bohle di serial killer tsohle di tla di theohe le teng ha wa ka theoha batho batho ba tsaba se ba neng ba sietsa ya re train ha e tsamaya ya fihla station en sa bosupa ya re ha e fihla train ya yema ya re tse ya ba ya re gaganene ya re ha e ema train ya re batho bohle le ile la kotjo hore le tla le theohe di tensioneng go ya kamela tya lona empa le ya ka la theoha e tla re jwale ha le matilana le bulea bohle ba lona le tla re ha le tswa le matilana le bulea le tloya se gopisa maoa se le yemetse se bopisa maoa se le yemetse ngwanase ya ratang batho ba ile ba ya mollong ka lebaka la go tlhoka nnete dinthong tsotlhe tse ba ileng ba di etsa gobane re a di etsa re a di tshaba empa matawa a ile a phologa matawa itse ga ile go fitlha ga theoga jwalo ne ka ba bina mmina se fela o tlo ntshwarele dibitsa ka tsotlhe tseo ke di entseng ke tseo ke di entseng sephiring ke di entse le bonyaneng matawa a tshwarelwa ya re matawa ba tshwaretswe ka lebaka la ntho tse tharo ya pele e ntse matawa a ka tshwarelwe ke nnete ya botawa ba bona ya bobedi e entse matawa a tla tshwarelwe ke lerato la botawa ba bona ya boraro e ntse matawa a tla tswarelwe le o pholowa ko tshepala botaweng ba bona gobane matawa ga kgone go ipata a kgona go bonagala ka lebaka la gore re a kgona go utlwa lerasa enkgang go bona ngwana se a rategang e ka kgona botlhe re tlhage ka pela setulo sa katlholo ga ke tsebe nna le wena re tlo tlhaga ka melato e ireng eng ga ke tsebe matawa a pholohile empa go setse nna le wena ba re di entseng re di balegela empa ka jeno ntumelela mamamedi wa 011 nna le wena ga re emele nnete ya ntho tsotlhe tseo re di entseng modimo ga o re fe maatla mme o re boloke re tle re swelele tsotlhe tseo re di entseng ka keresete morena amen.
0: From the languages we speak.
3: Ndi macheroni.
4: O tsore le jwa.
5: Who haunted me jao?
0: To the songs we sing.
6: Molweni.
0: From the food we share. To the stories our elders pass down.
7: Kwasuke, kwasukela.
0: Our heritage is our identity. From Soweto to Sandton, from the Kasi to the city, this Heritage Month, we honor the past, celebrate who we are, and build the future together. 011 Radio.